0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupul nya buige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ta suba kumai maranya kemardu bisega kupul kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulah na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba kuno kuyako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas ya ga pertas tau kuno kuno kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tenyana dia gem sekuta yang pune sekutanya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Dito kita nga YFM Amanais. Ang kayang araw kita to bring down. Ato ya ulat-lat. Woo-woo!

Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Harap kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo-hoo!